Diyosni, taytay, halpapachapi wanyuk ko na kakausari mong ka kang mangkwenta ta ko na sigipak. Manaponero na ka ay kong kachiyong presensya ikimanta. May tangro na rin mang, may mang may pakakung mang. Tukuy may manaruas kang ko tan Diyosni, apamong ka kay taripay punchay pi. Papa Diyos, kay mi, kay hina, taytay, kampak wakitis kay kikay kau sa ito kukun ka. Gracias Dios ni tiempo yamping Señor kang kawahako ang kiko kamachi kika na ikupa liang ka na ikupa aong Dios ni kispikuita ay pachika marakang kiko papa. Gracias Dios mio niyang nikipi kau sa iko makikipi puriko Dios taytay Señor imainarak taytay kang mantikaro po waking wawamasiko na kangko manakanta riksispa imainan taytay yuyayning ko mayyapin Señor yuyayika siya manasuya ko iniok taytay kau sa ika imay narakcha taytay ka kung mampas Dios di yakis karna ka kay halpa pajapi kau sa yampi Señor purisyang taytay chayday ko papapaliko ikiko sungko ko na tutupay ko evangeliyo ko inihchong ko Dios di kamantu yari kichong ko aung kay gracia poncha ikikasyak tina kay halpa pajapi para celestial gracias taytay yanapay ko ay ko Señor kay yang kay nikope kay proposito kay waira was sikih yang kanang kakarakan taytay wakitiska evangeliyo ki wiyas kanam pakliuro na kunapah. Gracias Señor sa minchapuan kikon kay waira wasi koikwas kay kutapas Dios ni kanyan Señor makikip apikong kito kuykakta tukuy makinakrantapos kanya bendisigo Dios ni para celestial aon plan de transmisyon pito kuychay orkopatap kanya wakay chan ki papa Dios makilay ki mapichi ki ko Dios ni kay as ka wata kunanya taytay ka panko Dios ni kay bendisyon ko ikos kay ki ko gracias Dios todo poderoso taytay samin chay mi Señor yah tay ki pa Dios ni ya pa yan kampin ko ki kunapa Dios ni kay kay kos ko yah ta pikaro yah ta kunapipas kunang kastawanya taytay karo kunama ay pakuy ko Señor kay sumakwaira wasi kyan kay ninta papa Dios. Gracias Señor, gracias Dios taitaiko. Anak pachapas kay pachapas kamas Señor Dios ni kay pakarim pintaytay achiku iku kaman Dios ni manyaku ikiko Señor baliku iku papa Dios Señor Dios ni kang kay iku nata juntay iku papa mo iku nax chau pimpi yanapa iku ayku Dios ni lay Señor kachusun ku iku Señor completamente Señor kung kampisya kuspa kusiku iwan sunko pisunko liang ay pas papa Dios tukuita pas Señor kampah moro ay ko Dios ni kami Señor kay kuna tariku siyang kita itay kantak misa minchang kipis Padre Celestial Dios mio gracias taytay gracias Padre Celestial manyakuy ko papa kay kuna ta kay pakarpe Señor Dios ni lay ko at ini kita gracias kita bendisyon kita Dios ni ama po ni Señor sakari paro ay ko chukay ay kuna ta kataytay mananya kampah ina kay kuchay pas imay nanya kay kuchay pas taytay talay makikipitapi ko ay Señor Dios niko makikimapitin ni Dios ni tukoy makakta tay talay Señor Dios ni kampatak tukoy pas Señor marano kay ko imay ko pas ganyo papa tukoy pas kampa unanches kay ki kamantang ham Señor Dios ni bendisyon ko na pas tukoy pas Dios ni lay. Gracias Padre Celestial gracias Dios Todopoderoso a ti niyo Señor Dios niko Unchata papa balikuik Señor nunca pas kanya Señor taytay astaw ya chay tapas kuay sabiduría tapas kuy kuay Dios ni tukuy tapas Señor kampakina lang kanay kupak ruana ikupak Dios taytay pisinya yueni kuchay pas kami ya chay sabiduría tiapa ikuang kiko Dios ni yay gracias papa santo santo chay a Dios taytay ko balikuik muna kuskay ki Jesucristo hoy kisutimpi maña kuy ko Dios ni anak pacha kay pacha kamak Dios taytay ko aknalya punika chum papa gracias Gracias Dios Todopoderoso, maravilloso Jesucristo, Padre Celestial, Dios Eterno. Gracias Papa, mi Señor, mi Dios, Dios de los cielos.

Usta kuirpun manta, wahtan chanta, ay che chantan urkuruspa, ruwaska wiskay kapuskatak ay chantapa sinaspan, kuhtinka, adanka reksirapuran kusikurkan, kaima, tuluyuka, ay che yukkan nispa monaska uyarekni, anchi yataponin kunan tiempo katishanchis chayka, ay che tuluyki tuluyuk, Ахна хина варме монаскайки катураляй рики, чайрайку монакуйван, куякуйван, респетуван куида и куспа, варме кари кананчис. Монаска уярехни кутурай няняй. А вер, не сончис рики. Мана монакункичу чайха. Хухме монарукун, чайме сахра хаваричин, хухта монакухта, чайнатачу вармита манарикуна кайхината, маначу монакусунки кусайкине алиляманта ремайкуспа, инганьяркун сахра хинака чайрунаман тияйкуспа мана инехрунапи, у инехрунапипас, Mana Diosuan hapipa kuspachu, Diosman ura kuspachu, kausan chayka, ahnata sahraruan hinaspa, karu karuta, kareka puririkun chaykama, mana monakuhni warmeh kanchu, hinaspa, aceptaikun sahra ingañunta, imaina, ibapas, sahra, nikuska mikuikuak chayka, rexirukuak, Alinkahta mana alinkahta nispa nichtin, shirtuita niska chayhina confundirkun, rimei kuyllawan anchina monaska turay ñañay, warmitaka rimei kuyllawan confundirun hinaka, hinata monaska turay ñañay, sahra ruwanankunata ruwan kaymantataj, mana alinkausay manaña alinkausayqa kan ñachu monaska turay ñañay. Chayrayku, maiman rispapas, purina kuska atikuhtinka, huk pisi tiempo manta, kutimpuna esposuka hinaka, rimanakunkaku, Dios ta manchakuywan, runamasita manchakuywan, tahita mamata manchakuywan, wawakunata manchakuywan, monaska turay ñañay respetaspa huk ejemplo taitaka mamaka, kausananchis kaska monaska turaykuna ñañaykuna. Ajnachu monaska turay ñañay, aha, chayka amor agape, chaykan, mana kajtinka, quizás makaykus papas, kan chayka, chaypin yasta fallarkapu. Es el amor de la voluntad. Monaska turay ñañay, mana pichu niriki, monakuy nispachuriki. Huk tiempo nuqa rikujkani animal niyuk papay kajtin, ovejata chamunaj hinaspa oveja ashka kajtin, ovejaka uñarun malta ovejalla hinaspa, mana monakunchu wikchun hinaspa papay t'aqapaj kay uñachantinta sapajta t'aqaparuj monakunanpaj. Hinaka monakuyta oveja yachaj. Hay veces animal uywaskanwa alquchanwan wataruj hinaka chaymanta harkanan kanqa a la fuerza munayakapuj chay hinachu manan runa kanchis a la fuerza munanachisqachu aswanqa Diospa kamachisqan munasqa turay ñañay kasqanchis. Aha, chaytan Dios inchisqa ruwasqa mana kunan tiempo señorta waqachinanchispaqchu mana munasqa turay ñañay kay pachapi kuyayta wawanchiskunatapas sufrichinanchispaqchu maymaraj aparqunku wawanchiskunatapas taita mamaraj rakinarukunku kay allinchu munasqa turay ñañay runapaj munasqa runamasi taita ajna allinchu mama imataj pasasunki ñañallaykuna Ay, imataj chay tiempuqa. Manachu wawaykita kuyapayanki cuerpo ikimanta nasiskanta.
hinata riki pasakunki wawakunata sa

ni manacho nyanyay. Ala nyanya chay, kuska kas papas, imi natatak respetanki? Tutay mantan personaiki napay kong kichu? Chao pipunchay ta chayara mokting napay kong kichu? Tarden chayara mokting napay kong kichu? Imi natak kanki nyanyay. Chay ping respeto ka consisting nyanyay kunam. Nukanchis ka respeto sa warmi kananchis. Porque Dios

Chuyan kanki, chuyan kanki, Dios nilay, nis papunis, kanakpachapi, angel kunapas, taitay, tajatun chasunki, yupay chasunki, sutikita kapachan. Kiriritakmi tukuy kamaris kaikipas, tukuy unanchas kaikipas, taitay tapuni, hatun chasunki, sacha kunapas, suairal, wairarimuktim, lamarko chapas. Wahita kunapas, sumakta liang yarispas, taita hatun chasunki. Chaitsia mananyo kay kupas, yawarnikik chanin, chay yawarnikik presyum, taita ita yupay chay kikuman. Imaray kuch Dios ni mi kanki, kausay ni kudueño. Dios ni liay mi makikipi, kausay ni kutakapinki. Taita liay mi yachasyanki, hay kakpunchay kamachus, imapunchay kamachus, chay halpapachapi, kausanay kuta. Chay chumana taitaita, hatun chay kima yupay chay kima, winyay manta, winyay kama, kausak Dios ni inispa. Muna kuinikipas manan kanchu, kalarinin, nitakmi kanchu, tukukuinimpas. Winyay manta, winyay kama, ngati inikipas, Dios nilay. Sapayay kinkanki, hanak pachapi muna ichako, halba pachapi muna ichako, lamarkoch kukumpipas muna ichako. Chay mi taitayay, takioras pipas, satunchani, alabay ki taitay. Chaski kuay, Señor, wajarikus kaita, manyaykus kaita. Yapayan huchaita, pampachaykus, paperdonaykus pa, Señor. Gracias, bendito, misericordioso Dios niyay, kay punchay mampas. Munakuinikipi, chaya muy kurak. Kay punchay kamas kay kitapas, riku y kurak, papá. Pasa horas kuna pipas nyo kalay kuang kasir kanki. Hama horas kuna pipas sa kinayapunin taytay nyo kay kuang kanki. Manan taytay nyo kay kuka. Hama horas kuna ta ni pakarinta minimin chata riku iku chuya chay kuchimay na kananta. Pero tukuy son kon señor ni pi confia kuiku. Kanka nyo kalay kuang punin kasiang kimanang hokratu pasakir pariwang kikuchu. Mikus katuhias kalyata punitak mi hapiko ang kikupas nispa. Gracias, Señor. Yapalyang uyarik kunak kausay nimpi muna ichakuy. Hatung suyu kunapi. Kay peru suyu kuhupi. Koskolyak tay kupi. Kampo ayu kunapi. Siudad kunapi. Uyariko wanku. Paikunata saminchay. Radio Vida. Umalik huwag kikunata.